0: ntse rena le wena.
1: Good day Michelle and Kia. Ko ba go botsisa man. Ke batla karabo then before le chase. Ba retse ba UFM. Ke mangwe sa rate Michelle le Kia man. Ke batla go ke mangwe sa ba rate. Ko ba fa le karabo fela ya lona. Di listeners, ke mangwe sa rate Michelle le Kia.